0: I'm Valerie Kaler. This is Performance Today from APM, American Public Media.
1: Uwasuli, alamik, ulipkangoram, ulitnamemi, uwagutuli, inyunalaptinik, maani, uwan notamili, ukalapsaknalgitimu, ukapsakaksiligit manngukok, ulipkanik, Punyaktak ulipka panik utukanik ubanga ilitsisulunga kito ulipka kore ilitsinyaksunga uba ubani lani ukak saktaomi September mi sumitema tamani tutuna tutula kaksilgitsugut ubagut angutiskanya oblutali ubani ubangalo kenetas pilu. David Adams, Saul Said, and Andrew Booth, in a Caspi, and Albert McClellan, Tavra, Umab Tinik, Umagrop Tinik, in board boat Tamik, Umalekota, Asinu Lok Totem, Umangani Kalekota, Tutulega Silgitu Wagna, not Taman, that Kavon Kukun. Rasin iglap luta dat kawan nulalap luta dena ataki mana demani nunawut mana nakitak ublubak tu ninricok ublubak uwa kucik siruk mana nunawut ubangali ismamni kucik sinigiga adang uksuk luranik kabungan otamun kabungan lepak tagrang natuk demani. Pag mapakasin, iwan rutin din, ipakakta ako duplugot, pirgalagay, pag mapagmatumanik, kuptin ni, mara, nunawuto na, kutsik sirok, ikagliga, kukput, imaya sirok maramana, kukput, tapasin, tam na, what? Stolik-sorti ko, alak na nangyari ko, umaptin ni, tagraktigot, tutula ko da, Ini tetap ko lihat ke tega nak terikat. Tak rata nulalab luda, igle kuda. Di sama nak ngaglada nak rot tinggo orang ni. Allah lagi nyapta. Si tiga mana tu saksi ulak. Tu salah saksi lagi cuk sama. Nak ngaglada ma. Inyuk tingis ako maaksil gitsok ima. Tingin na el gitsok tungip tinan. Ningaw kasi niyo wa pinya kena taspi. Uko di ka dabla ni uwa siwunikput. Ilo pengit kalaktok ipko apko puyak na yaksisik na katikot. Atlat awan inyuch. Yak na aksik na kadiut nipli tilgitiga yan ni alapitig lunga pinyo ko ma kana gisal lang na ako magmo yan na kanoktik pa sin inaklu haw blubak yan na apko sa matigot pa ma kagurima ko na kaktungali uwa nga uwa kulat kasumig nalurut uwa glan uko tiragigatam na Aku tak kenal. Kau tidak lagi. Kau kemanik dekam. Sebanyak pedagang hilang ngecok. Nak lah. Rasin. Tetapi bunga ikhmun. Ikhmiki kum senyani tak. Atikak nerat. Ikhmun nulakak nerat. Emak nipluit. Pingasit din yun. Timorlak tig na aktor yun ako buona. Ilan niyo ako tatpan tutumik. Totok tig pa aktot. Nakating. Timorlak. Huwag utasin nulak ako na. Tapkosin niyo ko. Nakaspirak lo. Ulok tun lo. David Adams lo tapko. Tutunik sa tatpumak. Pingasin niyo. Dan raksir nirak tau mi tikit kadut. Yulanik tagu dubagut. Tikit nyamasigut. Tikit matigut. Anakapak. Anakaksirak tigut. Kaslin laga wa two man lak toktani kita mani. Nanakak tigut sili. One man lak toktani kipigut sili da mani. Kas lightenik. Anakaksiru taksiman sinyiksang naksiman. Tapko gak nakatigik. Ulok tun lu. Inakaspirak lu palap kami. Sinyiktang naikaksiruk. Ubagu tasin. Nalikaluk lu. Aksig lu. Kenas lu. Ubangalu. Sisamob lu dali. Umamun sinyiktakayak naikuda. Tapko ak temus. Tutaganing makni kaslin lak tam na kaum madilung umay murak tunga sumukam niya suklong muki sumangit sigit siniksaktik mo niya sungalo ningago na at aki ukodi siya ukodi ligisa siniksapesong kanin dead na nalawal ginyasok tabrasin popcock Railag magnik, ninamitok, pama, nublalat rak magnik, tapko, utok ka na, tapko, sinikatubuk, itiksak takalaw kagayog na lek, siniktunyaktut, tabro ko siniktut, wangasin yuwa, uktok tiksak na aklunga, itik, Itik-tik rawak naksunga, itik-tik naksunga. Pamagok, tusalak may katat pama, naglalarak tok. Palap kami, tok. Flash lamik. Tigusili kama. Humamon, tiyakitak nilangin naksunga niki, kamag tukil kinaklunga. Nuti kama. Tilwak silik tong. Sokok pungarok pangurami ni pungarok marasuk puting punganek suk apok suk taktikalaw kaya ka ulik palitik kangak sinyakir nek sukunin ulik si palitik asinya kangak silikin nakatakap kik inyom kok Itiyako aktik sa kangit, ilakatan, siniksa ngayon. Kukup sa aktik luguma, nukak titirok na nga. Tam na, itiyako aktik. Turasin, makasan ngagnin, flaslaka huk nakmunyak si Dima. Pingilan ikiwo, wanga, kudarigit ka. Plus lakaw nak menyaksit kolak ala kay yok tawa palapkang tam na itjong sa nektik inyuk kukup sa aktik man ilakata tawa ma nalek tema ulak to nagakay nakaspirak kukup sa aktik ko ni pilik man tawa sin ralap lutik ubagot sa apkang na ako ta Pinyaksak. Habrani, unnapak ang uyaksak mo rak sirigot. Ikimitap rumani. Palap koram, abataan okpang yun, putlot ang uyaksak mo rak sirigot ima. Taki ang uyang nun punikati kot. Uba nga, tisak sulim mo byunga, sumig. Pigul la paligin mibluga. Asinyang tet nakalakap ta. Kawalak din nago. Ayaklo di sa oksigatigot. Nakatawra. Ayaklo di sa oksimatigot. Inuktang luwag. Titutara wot na magka. Anakip lukit. Langsa ako siligit yuk. Umemon. Kaling mun ikrok siligi kubu kut paksa kaya si takunuk laksaw silgitsuk pamma ilabu kangu yaksaw marit suppusik simarit hasin ajak lukuta ajak lukapta akit kutsem pangani tamani bukoli apa yunat kut ang wajat nangaktot kut papiklut kut kalicurat kukta kapagik tapko kuyo menyaksik ka unnap Herman lu Herman Parker tamana nukat prak rolu lun tamar Sri Robert Mitchell tamana nukat prak rolu lun sili muka kuyo menyaksa tumai pemigli uksuklurak tingguk atat mun uksuklurak Uksukulira sigulugu umepemik tagiraqniksat. Itiqsarlugut gaalalarlugut. Tuggungaasin akitqutsam paangan uqqorluñoorangun ippigmun tamaanga tulaqtiqhuta. Taapka palapkaat sulluñipayaatigunisirlugut umaalqiñamik tabrungaqtiqniksat supputilqiñanik. Uaptin Ulama senyum komen, emak ekler sakat turut, tutu tanik sila lanik, tak kau kanak tutu desuk nangenyek, naga dawla kau ika kapta, tutu tak kau uam nik, siulikak awak siligi cudasin. Ubawangan na lumit ka, tututodong itin mo. Nan magayak na ikabot, na lumit ka. Tawag ko, siwul, tamak-tawanag magok, tuglag magok, tututod, tap ko, ilang ata, tikaw ko tilaga siya nga, sakot ko kumunga. At, tawag, ubawangan, tukutok kagak siligit siya. Tap ko na ngilam nun, Tutunay ng ito nga. Siwulag sa oksiligit ka nga. Nakawalaligit siya nga. Kasi tututungan niyan. Tikaw ko tilablo nga din na. Tikitip lukit. Nan makuta. Umamurib luta. Tapko sili. Tapro ni. Ito lagtil luta. Tututagi ko ding. Tutu tak tilu kita tak.